O dei senga ni vina kata me win taka na wai wai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sa solia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni wai wai ke na I voli voli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhao e andua. Vakautanga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei sau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

O dei senga ni vina kata me win taka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasoli e tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhao e andua. Vakauta nga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei sau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

Ode I senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadawa e andua. Vakauta nga endua e tolu sanga vulu nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tō kani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mo nga nga, na vei indine dinati ke na vei vakantua. Don't know if I can attack you. Can attack.

0: Ya, oleh matanga ngā tātou pokara me whaapitoa fo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o, o me. Pia o nga whaafonga I e tele lava I a tala fo I, I a avatu. I le mā pokara me I le nei. Waveau. Ai... O le tele fo I a o mea o le a whasalaua tuilungi o le ea. I, e whai I ama malolo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. I a wakasi nye I aso tele. Wau kei lo ina fo I elea I ase. Elea I ase se a ina e le o sauni le ele ne I aso. I a wae pe fo ringa mai o le aso tina sa... I, I la vai kei mi o kako I Samoa ta tau te le I o ese mai ma Samoa. Pei a nga o tangata ma tutua sa sa la tau tau mwhai e, e, e tau mwhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso wha pitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngai ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga nga wai kambi. Ia ka ke whaalongo aku nga wai kambi ia. O ka whai maise. Ia e le engi papa kiu sa whai nga wai kambi. Nga mō me o umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso I o tina I nga wai kambi. Ia ukele I whaalongo fwai au se akso ka mai nga. I ngā vai kai mi saka I aisa. O kusa o leo ki kāla ngō aku I le vai kai mi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke lea a fai, a iaia se me fai, ia po se kama I, kama I pua a lai titi a se I tūlou. Ia, a leo ngā fo I a peo se mea ai e sea sea ai e il sap sui sa sea sea ai sap sui tanga ta I la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Ua ua o o I ai ia. Ia lalangi nā fo I vai taimi ia po o fo I sa mo. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia le kei mea whai ia. Ia le mea ai wo. Whai kāle ngō anga ia. Ia ngai loai lea. Ia ole aso lea. Ole aso tinga. Ia ia. Whai fo isa. Ia ingi aso kama. Ngā vai kemi. Ia kakele o mangkua iko ia. A o mea nge yo aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. E rakua le aso whāngau. Ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika. E. Ele ia mase mea wharong o kufu ape o sause se mase mea alofa pe. Io. Ele ia mase si ngāwai taimi whaale le e popole I ai pe taipei o ngei aso. Oso e kirikira ngā ka po awhea le aso e taunu mai le aso ngā whanau ai. Ia kirikiro le pe I eise sio le ainga e si. E sau e amai se. Se wha mangi anga.
1: Ma aera e le te leo le so inga a le olanga. Mm. Pei ona e ta oa wha pe oa so ye le I le yengi celebrations. Pe ai e le taimi in tato tupu tupu ae I tato. I nei mea wha pe oa so tina oa so tama. Pa wana ne ye celebration e fai o le mele o le ole Christmas. Ya a fai fai sas fanga. Ya a ma wale le meto sami on me pose supo me e a ai umaile a inga. Ya ole celebration nga o ole nga as fanga. Si ba nga e pe a ko ai lo a ngi fai nga ai. Pe a fai se fa poi ponga a se a inga ile ngu.
0: Inga.
1: It's done ole no. Ya. Ai le io ese mai basamo Ole la le ola nga le sa tupu tupu foi. Ele papea ya tato. O ma na ya le ola nga le ai ina watata wo ese mai mazabo. O mai lo mo ya tunu nei fafo. E motwa ese a tele yo ma celebration fai ele wata vai wo foi le so tina. Vai le so tama. O aso fana. O aso na te tele fa pitoa ye le tele o. Ya ele nga tanda ole Christmas ni male afoi. Male tau sang fo au samo. Ya se vanga na la male asu sa tamaiti. Ah. Ele sa tamaiti le sa lot tamaiti. Ya pole po ole aso fe e fa pito mo ole lo comunio ele ka le sia ka tsedinko. Paula na o me fe ai sa celebrate tato. It's a so light. I'll vile yelly swing a lay. I know for lama, my father yelly, let's sing a lesser. He always am more never time, but nay, so. Le saw of tongue, I let saw of wife, Alley. To foul, my don't love it, I might you don't be to know. Poor lama, you in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le o nos fun fis fun o mai lo le vals fun wa ele swinga wa masana e vai ia tu swinga e itu son lava sa mo ai ia ela tá tu po ai esse é ale de banda ia free ya
0: yeah
1: tá o loto a fa perta isso ole life ali ele il one isi tu ina wa o esse lo masamo e tá sai vai ele na samo le tu no ia tu no tu tele ia fa
0: ya nga sa I ola I ya macho ya sola o kala iki an e sa ya ida le po akeli e sa fa fa fa o mai kama I pua la iki ya e fie fie la ya le si o po finge e fa fa ngal pua ya alu la onga e sa ulo ya e se va va mai vol pua o mai ya vai se fa po po vale le ame o que le ala al pua ya o morar me fale o alu solo al pua vale o vale go fumar vale ya aí foringa mai aí vale lava o lo al pua ale lava le me aí mo mai il fale ya ya o kaulonga alu sa vale su el me mago fi o su el pua ai mo mai ol vale ole si vai ga ol ai mai kam ki ka mai ya ma ku sol pe ya ol ko po ala ya mo ke le po pe ya ol ko po ala la ka ki e du bol fa lo la voli la inga I le onge ka ma ya ole onge ya ka ke ya ge mo ko ko ya ya sa ol po a
1: Is our ally?
0: Nga ai el pua. Ya, ala kula ai ai ele, ya ele sia un so mo kwa nga ma. Fe, se fa li mai, fa li mai la ya la konga kalo nga. Ya, ya ele ngi konga kalo yo na me nga pu pu fa mi ziru ki ala ai ma mo me o ka mu.
1: Ai ngo foi ma pa
0: Ai lei mas e calo, vai lá. Vai lá. Vai aí lá pra ali, lo. Ya. Fa cinco baila. Na baila ia le abe e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. Dei tu lo. Ya wo fi wo. Ya le ma si ko ka lo. Nga ko nga ka bu ba me. Ya le ai ma ele ele ya ma gi be o ai ele ele po. Fi fi la po ai le le ba o fa le ba pa lang. La la nga le ba pa lang la. Ya. Ya wo pe si si me. Ya le le ala ku ga me. Ah ya le ai fo ba me ya a o solo le le po wa lu ese ko ma le ko fungua ya. O longo winga ya mo bo pure ai le skak. Ya.
1: Sa yele lu lu so nga ku pe ale pe. A fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba. Kusi lulu akanga nga okupe ya nga ke lo er ko ai ya mai lo la ya ma ko lo la ya ma ko maka ai ke wa ma wa mai ai la wi fo le lulu o la ticket la ma lo ma ko fi fi la sa nga de po ka wa de si fa sa fa fa lo tina o mo wol ma ko me ai ai ma ko ai mai ngol ka mai fa fa Let me go work a bite. Or if I found young Mako, no lie, yellema. Okay, singing young Mako, my car, far away. The pong I lay swing up, coping, I see by Alipe. I gave over Mako, Oculo, Oculo, find more along Mako for something, lesser lay doy or some, or a body with some more.
0: Saito.
1: Come
0: on, Saito.
1: Ole ngonga le pa fai mo ma ko fai ngol lo le la pa le ani mai la mai le pa e moe ha la ko kong fo ale le le kai kai moe fa fo fa a fai de kanga me la ku pa su su nga le me le pai pa e ka e le ale pai le pa ya so a ka ba ka ka le fo lo ko ya ba pa fa ale le yo ka le e ka le ko mo e moe fa la kong kong fa Ale, magawa ko le siyafiyafi. Fa, umoso fa lang ko sa wala magong imamur fa fa le like awa. Ya ay mamo may lo ya le si kayo fa may abo kaya lunga. Alu pa alu o e pa ipiling na lang ko po fa. Fa ko siyaf may na fa le fa. Ala ola ang ko lang ala ko ngil sila. Lesola nga ole kuso ole e ole umula fa yole ole umwe amanyi sida mani me fa yele le mako ainga vale le vale la sa le po a ole ikala lo anko fa ale fa mayele ka nga moy ko ngol fa le po mo folo ma ba fa ika ele ka ka nga e bakula fa se anga fa nga isi a ko le vai yeso ke le kere kai kai o walu yo falo fe o ole mea e mo yo le mea ona ai wa pe ya le ka ka ka fale a o nga fa la ka nga me e lo al po o kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko o lu fa la lo ka nga me e ai e u mo ya po nga o of ai le ai Ai ka kikia o marka nga.
0: Ero pela ku kama le vale ai lunga o
1: mole. Ai misia i o simea nga o wape.
0: Yeah.

0: or pesenga pese momu or eyes of love kasinga pese pese mainga vai chai miole kasiva nos fulu por kasiva fixe fulu a suinga le le vai nga nga or kaka le le a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo I suafa ya mel Manchester. Ya male peserena uma tunesa wie oila pele ya fa malia bode maua ingo o fai peseia fai so singa levo pesea a fai peseia fa long longo ye sa moi la vai kan ya wale a wale maua ngai vai kan ya e a fo ye e yaile Yale, Yale Kala Unga le umale lega, like a fight cowl le kala, kakaia Asuria Kakaia, my e nuleo Asuria. Aso lie, Kako fa longo e vikami o ku, my ea, yer nuneo Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata whai o le 10 tribes whaalela I sa la elu ngā ngā awe esea mai ngāi o la tou ia la tou whanua ia ma ele ele sānu nofu ai wa te min ngā ua ua o esea I sa la elu o ese fo ia iu taia Ya, yeah. I pela o tangata la I asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei, le 10 tribes lea isala e. Ke lea nga o oso fai, e la tau te... La tu te fa longo longo po o ai nisi e o mai manditala fa lele ka o mai a mea la o wa ile le tasi le o le tu ai nga isala elu le ngo foi I le o fa longo kene ngi mea fa ai e ta mau ai nga o lai mau ai ia o nga alu lo foi le o los fa inga la wali ia asuria inga Ya, yeah. Mangko asuria inga vai kaimi o longlongo a kala o nuunga yo asuria.
1: Wai le lato tai tai, po le tupo na vai tai.
0: Sa kupu ai, kele kupu al vaenga, kele ala kou tupu sa iai. Ile kupu nga ingo ya asenapa fa Samoa, ya. Yeah. O fa palangi o ingoa le vaenga ia. Ia kako kamfai e liu fa Samoa e ke viu e kausu e po le ale fa Samoa e vaa liu ia. Ia ila le ringa o as snowball po ia fa ingoa le ia asenap. Ia ile ingoa o sangi livi. E leila kai fai ngō fie sangi livi ia. No e faingo le faingo le fa pelkangi olanga ingo ya ai la le si kupulanga ole kupul ainga langa o wanga lo nge ikale ingo ole ainga langa ku sai lipa pe ongo le fa io
1: kupu
0: e maua mai ai Ya. Yeah. Yeah. Ai o inga la vai I Asuria. Ya yeah, Asuria la I na vai kai. Uso o ngu vai e la vea kuaia. Ia le ngu vai le nga alu ia. Ia le Nga sola ia al kama valelo o yonga. Yang follow le, le ya ingo wo sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le ku ai alu ingai kala i ingai i le le ngunga le ingo nge ya mosu mosu le vai ke mi nge. A o. Sa ye ale ingo sa sa ingo ai ale. Ya. Nga fai le ye alu ingai kala i ya a la ku wo so kongol va fa ngo kala le sia wori inga nga o fa ngo. Ah. Ya le oso bailole le afa ya e bo yang folola afa me fa su e o su e ngile me e afo ye e asu e se aile me mo le sami le wala ku le li wol va ah ya e su e ku dunga le ska pore ngi ola e mo e fa pu wol ka mo yong ai no me afa me lo me ala wila ya kongi maleri ngai kongi maleri ngai lalu lalu po yang ya la la sa wa kam yo ya yong ga ba yo o solo mai o le nga mang nga o mai ya ma ko lo ku o ke alu e kala il kala le oi ya a le o solo mai il ko va ya nga ya ulo la uri a kongi la lo kamo yo nga nga follow ai le ya
1: e kongi ko la la le fa ba ga ba
0: ya ya nga la du lo le ya a ver ya yo nga yuka ba pe me li a e facing a e le bi facing a fa ong ol king ol le ya ya lu lo lu ai yuka ya nga la lu ai lo le inga ai le ele ngu nga ya do ka la i ai ola o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga nga vai ke ko ngue nga o le ku pu lo
1: e pkanes
0: mane ai o sangi lipi
1: sangi lipi
0: o ile ai ko ki ki a ele i vai ele o vai ke mi nga o sangi lipi Koi kikia o kui vai kei mea sangi ribi. Ila kupu ngā i rumba mai lopo asenapa ngā. Ia. Ngā la. Ole mā losi o le kupu ngā asenapa. Ia ngā rua rua. Ia. Umba fo ilonga ia mā losi. Ia. Soso o ai lola ia le umbo mai loli ia le. Ia lakulo ia le kamale o sangi ribi. Yo ia langa nga. O le kupu muri langa. O sangi livi le kupu muri a nga laku inga. O ia langa nga laku. A waku langa vaenga. Kempa kui lesi iku. Ia alai kemp maia isa la elu lesi iku. Pe ia se au vai vaale le sa vaai. Ya malama i folka ya o ke isa la eru malama i folka ya o la bo folla mai ya fika fika ai vo ya
1: sangeli
0: a sangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ya ave mai kala kal kongwa ka isa la eru ya a ma ko kilo kilo kwa i le valua po ola ole angelu le ku male pelu wafi ya o ku le sasau ole alu ole pelu wai lo ko alu le afi va le ya ala mala mai fol kai o la mo fol la mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku role ya ya o fi o su ya sangi livio bo sola sangi livio O le kupu muri la nga. Ia o ia nga. Nga umalo ia nga umalo male. Male.
1: Malo sio asuria.
0: Malo sio asuria. Ia ua umba ngei la malo sio asuria. Ngo ua mai lola male. Male vaya nga fa. Lo papel ngia ua malo si mai. Fo ila papel ngia li ku mai nga vai kai. Ia mai lo papel ngia mai loa. Ia take over loa ia asuria. Ya wa ese geila ya kaka ya asuria. Eo ese asuria wa mkwa ko kere foi ka ka ia ia tribe ta ai fo ia a isala e lu ia wa la ki la va nga nga wa e kilo kilo aku ia ia le va nga i lisi ku va nga io o ka alo mai le le mai ko ka si ar ka mal per wa fi la e alu ia ia ia le nga la ia ya le la wa ka fa lo nge isu su enga i me sa fa ta ku pu na so a nga fa isu su enga ya e fa pe o ole ole ole o ku ngo le va enga ya asu ri o ku lo ke mai le si ku va ya ya malam malo e se malam mal ka ya a se i ya mang ko la a camp le a o ku le se au ka u ko ke le ya fika fika a ye e kau kau fieng ia so fa ai e fa ku ku fa le ie a fa i uma me uma fa i me ai ai ai ia o fo ila ke mi e la sa u nge yo kau ia e e kau ang o isi ai ngo fo fo isi ia lu ia lang a fa mai ia i de kala i ka fa long e mai kasia le po nga nga nga ku wa le ang e lu nga nga kasia la ang e lu mal per wo ai fi oki uma ya mali ni uma ya ya ya fika fika a asuri ya ai alu mai alu mai alu mai mo su su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mau ai ya me fo yo o ponga ai vi o tanga cha fa ai inga ko ngu le me sa ku po me ya sola ha ye ko yo ala u eskave ha ala u ora fu ngo la uri kamanga su su yo eli eli solo ya ya pal pala va le le su e ponga i vio ya ai la nga mau ai ponga i vi mai nga vai kai ya su su e la ya le ya mau ai ya me o fa mai sa sa mau fio ki ai changa ta ya nga la o fa mai fo e fe avia ye mere yo i su pe a ke le a fa mai e o me anga e la e ave ia ia fa mai nga mo isu ya nga la nga o me la nga ga ku po i nga
1: sa su su nga le nga ma wala o ba nga nga archaeologist i po nga i vi ya ma wai o fa mai nga mali ri uma o se mea pia o se mea ai e.
0: Ia ka o kala nga.
1: Nga ai e.
0: Sa su su e pe fa maka e o se mea ai fa e nga poison.
1: Yeah.
0: O poison uma ai e le ko ke le fika fika. Ia po le mea ia o le mea la vai mafua i mea fa i e o a fo i e o fa mai. E avatu e mo mang yo mo mang me ola nga o isumu e pe ya o isumu o le me piko isiliang mo kusi ele lima pe afa pe e ko kelinga ka e feoki mai i se me sa fai e se a se polea se me fa le nga e o ele ko kele o tangata aje ingo wo kupu wo se fa mai mai nga e lua me a le o le poison ye o longo wingo se fa mai e mafu o mai se a bako se kangaka ye unga spread lola ye le nga
1: he wo le le we ka wo ye fa mai e fa ye mini som e man tvo le va a le meli le sa po le va ye so le ke a ku ngai le le meli le nga fa alo ai le le mo mo wel fa mai le ole hanta ba ole le ya fo le ngol fa mai ole ya fo yo le
0: on henna henna virus
1: hanta virus
0: ole melinga le sa ferwa i oi
1: o feeling nga i sa family card wa le oi europa fo nga i sing ka milo inga ya kungunga e fa apela wa kokolu kanka wa mali liwai a lea la wa ave le melia ngai oi la lingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island ngai wa ave i le pa. O ngā o lai mā ngā o wha alele i marupui puia. A wonge is spreading. A ole hantavirus. Ole hantavirus e mā fua mā whai mēnge i sumu. Ai whai mai ia ka ngāka wha aie e fō mai mā lai koko lungo al vaa. O se ole wha mai e al vaku ka ngāka sāi koko penga o i mō meo. Fai o forest po me fai o fa koanga me ala sa e mo wai me yo isum wa me nge yo o fanga le isum la ki spreading ale fa ma ile le hanta virus pe ka yangi o na mo wai le va e nga o nga o ka nga ka lo nga ba ala o ma mai ye
0: yo
1: ya o ko ko no ma le ya ala la ka ma fai wa e ei kan ka nga nga o ese nga ka ngupo e Europa e nga nga o ese nga ka nga kungu la la kan fa yesu e pe ko e mo ka nga nga e isolate ya la ko fa ya la ko test i ke wa wa spread ai le fa mai e ai le le ya le ka o fi pe lo le va se i mo wa ko wa le kai ni nge ye lo ye se vai la voilà au poste vai la au felle e fo ia ai le hante va ole ala avele ole va ai oi i pia foi in hai canary island
0: ku so e o moku lai ki fai ele ku inga kai o
1: apetika
0: nga le ai o nga kai o fo yo ole ngu vale le o sepangia spain
1: yeah ma or ke le ka ka ke ka mai se pangia ya o ka ka mai o le sai o ka ka mai o Europa ora o America ya e fa le ya le ka mai ngo fa ka wai le fa pela a fa ya la ku o yeng ya la ko ka ka fa ye lo ko le pa ya yeah, ole fa fika uli le a e pa o ai lunga le ku e la ke ka ma fai e fai se a wala po angi ni a wala pui pui a fa ai e a mai e la ka ka e fa pe ko ko ru e a ska dia le sa i lunga le bet ya e man ko la le ya lo vinga la ole ma lo a ska dia ka ma fai ba ai po la se a wala e fa ai po a ko nga vai la a me ko ye ya ba ya ai e ka ka nga ave sa wa ko ngo se ICU o lo nga wa la ICU e ma du du e fa ai se u mo la ko treatment a wa sa mai ele se cure at this stage
0: ya wo kale i do ya ya o ku so o Canary Island ku se nga kai ko ngo o le o Spain ya nga fu ka u mai ai o kale lo le i ka ngaka nge ka ngaka se ha ya nga fu ka u mai ai o kale lo le i ka ngaka nge ka ngaka se

0: Fika amerikanga whaka a oakua le vaikemi muri wha
1: Muri
0: alele o le
1: kaua.
0: kaua. E oakua ia Amerika e join aku li kaua mua mua lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga ka Amerika lo o a fia i le vaa vaalele o le Lucy Tania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo ia
1: Siamai.
0: a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga i ngā kai o Aialangi. I ale vaa ngā, a ole vaa kuso ole vaa pese meli vaa lele. Nā e o aika ka ka whao. Ia o whea inka, ia o le whesiri la Siamangi o whai. Oi, o a mea a meli ka aval o va a va koi ka ka ka fa e lo se ka fa nga le fa yo le mele fa yo le kau le mele fa yo la
1: ale
0: me la
1: ka
0: inga o
1: ka
0: ku
1: fa
0: fu yo la me wa va koi fu ka ka ya na po mo ye le Lusitania ya la e mo koi ka ka fa se fu lu Amerika la sa Madliwa ya. On me nga nga lai nga oso Amerika waere i oso Amerika ia i le kau mua nga lalang. Ka a oso Amerika.
1: La ko ka wai wai Amerika.
0: O la kere hoi ala ko.
1: La kere la ko se mo bose.
0: Ai ole ole o Amerika lai nga o sa aungi ro la a mai ia i ala ko fika fika i le kau le join mai ai nga ua. La vea le vaa lea i le pomua a si amangi. Sa oi oi ngai i Kalange o Mexico. Sa oi ngā whai ai a lako training nga. O i ngā la ngā mā fua mai ai le wha mai lea. Le Spanish fulu lea e o aku mala wari. E o aku ala la wari o la ua ma mai a lako fika fika. E i a lako fika fika wa mai. I a pawale me laki ai. O ngā o la e marupupu ia ia kele o kangaka, lau kele o kangaka. Ma inga ole mea safai ele mea safai ele training ale vaianga ole mea ole koa fafa ale le lae lae fai ele kukule nginga ia ngā lae o ese kua la ale vaianga ia la woa la kuma ave le fa ma i fafu ia o hulola ia lea len ia la kuwa a inga i Spain o inga i Spain sa len la ia vaa ia Amerika ngā vakoe la kufika fika.
1: Fa pisia koia
0: malfa. Fa pisia koia malfa. Ma inga inga mawai lole ia le ingo le Spanish flu. Ya.
1: Ai ke ke mai o se pia se pa ke.
0: Nuka ke mai o le. Ni se
1: mako funu.
0: Yo, ya ua, ya e mangua, ya e nga. Fa ia sin ko ke le ukuso le afal population la kakao isa amboa nga.
1: La vivea.
0: La vivea.
1: Ah.
0: Yo. Awa la veo kangaka i a pia. O kele kaka pia, o kele hoi ia kaka al mako ainga sa ngai adu hoi, ia lai kangu umai oi ngai vai moso. Pe ngai vai moso ngai ei le manga fa el ngai ngā po manga likasi, lua, kolu, fa. E manga fa ngai ngai. Ngai il falsanga ai
1: fo. Il falsanga iki le falsanga.
0: Yo. Ya vai lai kua ko ngo al falsanga iki.
1: Eh.
0: Ya o ngai e ku nga mau nga o kanga kanga.
1: Maliu
0: fa ma.
1: Ah.
0: Ai kang uma inga ka uma sa mau maliu wa il kaulanga.
1: Ah.
0: Yo. Ya nga. Ya ala u fa ngo ala yele. Ya ale fo ela o ka o mangi fo ila nga fa ma fo ale fo e ka o fo e ale fo ya la la via ko ai malengo fo yo se pagi
1: na na fo la me fo
0: e o ka le o ka le lo la po le ale sa o ve ala o ni ya ya ko ki pa
1: pe bai ko la ve lo se fa bai va pe Spanish mai.
0: Ya, wale ya, usin fa fonga ka ku pesere. Fa malia ku la au sepang ya, fa yo ku fa long long mai. Ya, of so se fa mai ya ku pulu e so mai la langi ngei. on

0: lea ua tula I mali tatou teimi ua sefulu minute te ale I tula e lua I le neifo I wawe au ia se I faa umahu pela ia ia I kalai I le nuule o Asuria ia ua o nuune o Asuria I lava I teimi tono o tuspa ia loulo wa talai I le I tele o kupu sa tutu mai I le nuune o Asuria. Ia e alu mai sau au ngā tupulanga ma au ngā kupulanga. Nga ke I ala I ele ua whaiwhai mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria I la vai kaimi. Mai, ele u mai o le Mesopotamia e ka o le Mesopotamia o aluakua ne pulenga a Asuria sau mai dunga le mele ia ia Ukraine ne ka o ingil ka o Rusia ma Ukraine sau ia I le Black Sea akoa ngai la ve ai ia sau ila ele ila loitake umanga ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea umanga pule Asuria nga vai kai sawa ya pule umama male nu pa ia ako uma se ia lua kwa kau o mele ai ai kupiko ele mwai angale la vea ai ai kupiko wa langa kasi nga ngu'u e kere nga o ia ngu'u la whaapea e Asuria lau ke ilo inga loa ia kala anga o ai kupiko nga vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o nga ku mai whaalele as a top le leva ia nga kū mai o Aikupiko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngu mā losi mai loa, ele iwhape ele I o I Aikupiko. Mā losi mai loa le pūle ngā le ngu. Ia. Yeah. E ka kauanga o I o Aikupiko wa lai lau ke I loa le ka mau a inga lai mau ai o Aikupiko.
1: E o la e saire re a kamao a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o e maanga o e o ma ave uma I me I o aulo wa o. O mea I o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā I vai kemi ngā.
1: Currency ngā, yes or yeah.
0: Iyo, o le currency ngā, o meo le aulo, a e o lala vaenga. A whakau I a whapele le vaenga. E whakau aungese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, iya. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yo, longo ingo o mō siliva whai.
1: Mō coins.
0: Ia, mā le mea ngā o le apa mea, ia. Mā le mea ngā leo, mā le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa whai eia, whai longa whai. Me fo la nga sa fa nga e a kungu kele ye yaso la ele engi la ko kupe fa ai a o mea nga o aulo siliva male apa mea. Ye e fua paunga la e le vaenga ia. Ia le mamafa o mea fa ai e ia. Ia fe mai le vaenga ia e lua se fulu. E lua se fulu ia aungese. Ia. Le ale ko inga ka unga ka uia mo le ole aums nga vai kai ya ol melanga sa fai ngula le Asuria sa oi I ai kupiko fo i a la ko purenga fo i ngou a kura i mai a i ngou a pa u lo la i la lo wa wa umma fo i la ko malosi. Ae saua i lo ma le vanga i o Papalungia. Papalungia la nganga so o mai ai. Ia, nga umma fo i la i ele o Papalungia la ko. Umma nga fau sia fo i e. Ia ae. Kauke o aku I aere I se kaimi fo'i. I se si fo'i pokala me I a Papalungia. I a ma umara Papalungia, Asuria. Ia ae ole mea ngā sa kupu I kāka I a Asuria. Le mā losi sa I ai. Ae umai fo. Le vai kemin ngai. Ia. Ua makua leiloa, kua leiloa. Ngā le pauare mele o iai, ngā sulu ia Asuria I ngā ua. Iwa ua umanga whangau mai Jesu, maliu Jesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Jesu. Ia. Bo ese fo I isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi o la la umo ni me falele wa. Bo so sola solo nga I ka ka I Asuria. Bo ka ka Asuria bo so sola solo la lafi solo. Mela o mela ka ke mau I ai ka ka Asuria I vai kaimi ngai. Asuria I vai kemi ngai e o rea I ai a kanga ka Asuria I ngai Australia. O rea I ai a kanga ka Asuria I o I Georgia. I a manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e I kokongo o rea e whaka a milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo I ngai a kākanga. E ile si a inga kaukua ua lea lae o nga sōsola I oi I Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau
0: Kardashians. Lau whai ala kou Pokalame TV fwai. Whai ala kou Channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai I kaka I a Asuria I a sola. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia ia ia le nuu o Pelkangia sa la tō pūlea ia nisi o ele ele ngā. O ifo le ia ia kāka Pelkangia I ngā ia. Kele ngā lau ese mai ia kāngaka Asuria mai ngā. Ave oi Pelkangia ku uai. Ia ia. A olesi ko kere olesi vaenga nga malanga I Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai I nei vai taimi. Ia. Kere I rola pe neiro hoi po ua iese kaka Asuria o ngofo I Samoa. Ia e leise si o kākou e lo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua aluaku I Samoa pe ngofu aikua o tangata I a Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makaaka I ka u o le Yesidis. Kākai e Asuria ma kākai e Siti so o la kounia I e. Sa su e solo e kāngaka take I ngā vai taimi. E re mā ngā oi kāngaka take I kāngaka ia. O ke lei rola po le a kongun mea la inga le fia fia ia I tangatangi. Ia oa ko ke lea kāngaka take ala tō ia pe o kāngaka Musalemi vai kemi lāngei. Ya, au kangaka ia asuria ma, ma kaka ia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la wa iai, pe ia wa, wo la tau tau kunga fa alele ale, ale orthodox, pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau, ka pua iai, e o mai le, i le teimil nei. Mole lei a ole a ka kula se ka ska ko pesele a ole ole kula ol ta to chami u luos ful lu minute che ai le tu la e luba ile nei va veo si mai ngal fa funga ka kula se pesele wal fa funga no foi ka ke sa mo

0: Maria. Yele e leti nao de fa haona. Mai tono on tu spaia. Yeah. E tam te sila, tau te sila fie mas maang loa. Tala anga ole nei tina. A fie e fale angelu. Fa tonu ya Maria. Ole a vea ia. Ole a ia fa anawa maia. Le fa haola ole la langi. Le alo ole atua. Ya ana le tate lo ai matato mana tu ai foi ya le tina Maria le tina o Yesu le ai necessita te le lo ai na le ya ole londa tua o tina ole tina le ya Elisabetta ta si le tina e te tono ole Ale tu spai ole tau ole fenga inga fau. E fa pia o se tina e savali lava I lano I pono inga ale atua e na te poa lava I le I le fasino lima pe ai e ai oi lava o na wa matua ai le eisa na tama. Alumai, ya. Oh, fong ale tu ole tangi ale neitina. Ole tina la le na whanawa la na tama. Lea e ingoa ya. Ya, Ioane le baptiso. Ole tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ya, ole si tina. Jo tonu lava ole tuspa ya. Ele itele tele ona se tala anga fae tala noa fa tala noa ye ole tangata ole tina e swafa ya hana ya ai o hana foila se tangata o matua fo ai ni ai se matama o landa totalo I te ni umo ile ona tua e fa arlo mo mai ya Ah, mea e o ta ita. I eise wha ale e tonu. Ia ita nei, I mea eise se tama. Ia ina, wa wha po fonga le atua le e ta talo ma le tangitangi ato le neitina I a hana. Nā, na ia. Fua iai ia le tama. Nā, ia wha ia hana. Ole ai whanaua mai se tangata. Ai te taita ihe lona no o Israelu. Ia, nā e maua I ala na tamatama. Ia mai le whaupunga nā ole ai whanaua mai. Ia se tama e te taita ihe malawea ihe lona no o Israelu. Ole sila tina. O te si tina o whaalele o te, te manatua ina. O le tina ya I foile ingoa. Sara, le to o lua o apela amo. Ia, ta sina foitanga ta tauta ua I tono o tuspa ia. Ia, o ia foi. Na maua foile whamanianga. Maua sana tama. Ia, o matua lava ya Sara. Ia, ai toi. Maua lava lana whamanianga. Whanau a mai se tāna. Ia, ora paro misi la nāna whaile e tua iei. Ole a ia whanau a mai, ole a whamanu ia ia te ia. Ole a ia whanau mai ia se tangata. Ma o nea tangata e whanau ma whanau mai ai. Ia le alopele ole ni o Yesu. Yesu le whaola. O ia, o le talaanga o Sara e maua mai ai, ia le alopele o le ali o Yesu le whaola. O ingoa la ia whea ie masana u whaalongo ai talai, ili tuspa ie I. Le a whaia ia talanoa kakai, e masani an whaalongo ai tau ia ingoa nei e. E fa Ai mai se o ino o tinai e Elisabetta o hana mai foi, ma sara. Na maua whamonianga ma o ala tau whana e o matutua. Ai o na o le sila sila ifo le atua e le e whamahaoni sa wawale I tū la fono. Ia whamahopopongo o le ono na nuu o le ana ia whamonia ai lātou. E uia ina ua mātutua. Ae na whamonia I e maua lātou whānau. Ma o lātou whānau fo I e fofoa. Ma fofoa mai ai ni e ka le sia I le lalolangi ato. E whātua tua le tau te iai. A ia te leiloa I e nisi tina I te saba I e te iloa I oia.
1: Oi. Tina.
0: Ele cuspaia.
1: Que?
0: O pau ao cancaia, o que? O que? Fala um pé aí. A faia, e tá o ar, o sal. Tô o aparamo, e o rano, e o sapeta, e aí. E mua, mua, lava, e a le ingó maria, le tina o Jesu.
1: Oh, já, a langa o le. O ia sao mai. I tina wha ie, ia soa la e le kai kai whangau Jesu.
0: Ia.
1: Nga, I tina wha lelele ma fua mai ai a tangata Musalemi. Ia, o kenge wha lele, laikiki a le leanga, nga ave sarai. E wha ngofoi ia apera amo, ngowoi loe sarai le.
0: De whang.
1: Wode whanau, a. Ah, tenga nga ai kupito.
0: Ole au au na fon nga sala.
1: Ole au au na fon nga sala. Nga nga fa nga mai le kamba nga. Ye no la nga lo, nga lo fo le ngol kamba. Samaeli.
0: Samaeli.
1: Samaeli le ngol kamba. Nga fa nga mai ya, ya tipung nga ta ta alap. O que leilo la se o que fie fesili se ka ka la pipa pe o fesili pe o fekawi ai pe o isama e ni moile de tupu anga o le lato race ah ka ka yo ya awa o ke va ai ye pe ai donga Awa a whainga whaanga au maile keinge leo le aikupiko. A whainga ola maile keinge leo le keinge whaife au a Sara o le keinge aikupiko. Yo longa ingo walewanga. Walewanga iaikanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka lea i a o walewanga maunga iaikanga ka alapi o ingawai kai. Awa alapi umai ngoa la wari ia. O le koi inga leo ko lo sa aperam ola ala pe uma ola ko uma o ala pi e le fa pe fa le le ola ko u ka ka isala elu mo ya ola ko nga ma fu ma ye le isala elu ai o ka nga ka ala pi o ba ele ele ia ala pi ele ele u ma yo ala pi e Yo,
0: le mawa mai e isa le nga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Ka unga e connection ia.
1: Ne ifo ia le nga asudia, papelngia, persia.
0: Mm.
1: Ia o i le kure, i le mele nga kanana. Mm. O ele ele uma nga, o ele ele nga o alapi, kaka alapi.
0: Mm-hmm.
1: Ia lua kwae ala ia le I o I fefo I Ile alu lei o I Afrika. Me lai e ia aikupiko. Yo. O mea umuanga. O mea o ele umuanga e lawe I ele a. Ka ka ala pi ngā vai kai. Yo. Awae o kusa o kangaka ia. E ngongo fui mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Yo, mo tensa. If you feel la go and go for me, you go for me. ko afa fa penga ye wa ma sangi e fo ila ko ma ola ko ala ya o ka ka uri e fa le le ning ka ka le ning ka ka papa e peng ka ka e
0: era en
1: e ma lo si kere le e ma lo si le le enga enga le va enga inga a uso wa peyo ko inga kere lo po le alko inga suka la ki e fa singo ia ile e suka la ki ole dark chocolate a le langu nga o ka nga kai a la pisa ia ia sola ia ala nga wo kele wo fengo foa i makaka ka nga ka papa e mai lunga i nga o mai foi ka ka papa e mai lunga o mai lalo i ngu ula i a la pi a wa la e lau kei loa o ka ka a la pi e ren ka ka mai kele a le kele o le mo le ka mao a inga la e lalo o ole fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ya ka ka ala ngala la inga o mai ka ka pa e i ya yo mai ka ka pa u mangala ko lo le me e ka ngo fai e su e ile e ka ma ai ngala i la lo le pal pal i ele ele ole ole kudanga langa i nei kule mele sa yair vai ngai yo ne la pisa ngai ya me fo ile pisa ngai le vai ngai yo i oi america ma trump yo fa le fi fi fo trump ile me fa le le wo o asola sa keleng ole kala America i aku uma lalangi sa pe ya ole kala America sa fa nga e aku uma al mela le boy long e Trump o ile aila lo kele nga fa kawe e aku ui a la pi e ma wa ile swa ui e ile swa fa kau la vai afa ya o e sau le ngu umale. A faya o le ngu u e sau ma langa kupe e wef i kangaka alapi. Ya, e ave e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngu ua ya. Tai pefo lao sainga. E le i le ua whakau nge i e sainga le ua whao ngale le wo fa ngal ku pe sa nga fa ka wo le su a u mai i
0: yo la ku ga nga la ko currency
1: ya kasi la nga me fa le fi fi ai america u ke lo nga kasi nga me wa la ngo sa nga ke le su a u e manga mi a wa la nga ko ke le ka fa o mo wo le ku ki mo wo le lu a pi di nga o sa nga ala so so wa ku e inki nga le o ke le la vol population o ngu o ke le fo inga o le me ka u nga o nga ave i ai inga e o laile fa nga e o la mai ia changa ta fa i ngo fo i ngu ia la la wa wa lo fo America ia wa le o ko ia nga la ko ka la i o i sainga e mo ia la e ave i ai le ka la America i sainga ai la bu fa ka umai e sainga fa nga ala ko ku pe fa ka umai e suau o ku fo ya sainga o la umai e suau wa le fa ka u ala ori yo ya la la fa ye sainga e la wanga se ole se kilo kilo i fo va ai o la e se ale fu a e vo ya a perkangia e se fu a America e se fo le fu a sainga e baba i vola al makova
0: le wayele le o sainga
1: nga ya ngala e ma foi le mere wow wa kunge fo ila ba a o Europa ye wa kwala ko fa ngala ko la ko kupe fa ka mai ia ya wa a fa ka ma fa ngala ko kupe a fai fo ila yengi la ko o lo fa ye o Europa e ma nga o fesu ya ima ma ma i Iran po ma i ala pin mele ma wol so ya fain go fie fo ila ya leonga fa ngala ko kala la ko coupe pe ol menga le ma fu ai le kawa le ala wori ya e a fo ye le mene le o so ya ya America i ya lala ol mera la wo kunge ya la wo ku casa na wo le ise casa na wo le ise se sulia le vo isa afia i vo i sulia da makang al mera la wo ingi ola wo makwa wo makwa la ve aya ya i ya la la buka ko va ingi ya la wo wale ko e kau ko kong o lengu ale wo America i ka mo fa ye pungi pungi i le mele yele le straight le ka o le straight of Hormuz ya wa ole straight nga e fa ingo fie nga poloka e Iran ya le manga ola nga America o voi lo a America wo umai ile le malo si ol kala America i mo meo fafka wainga wa ala vo inga manga o vo ia tunu ulava Africa la ko ole a faile kasi ale currency a Africa fo ila to ia ia si on fa la vlave wole ele o mafai ngei o ngā lai fo ma ngā o fo ia. La lai ma ngā o Amerika a umaloa ia i Alapi. Ia. Ngā sa so o lole ma o i Afrika. Wa Afrika kele le ngu ulai. Kele le ngu ulai ai kele fo ka ma o a inga lai lalo le palpala. Ia. Ai usi fafonga. Kamu sekarang pesen ya.

0: Olé. Now to see the fear. Yea, tell ya, mom, I tell you for ye. Yea, I'd manner to a foy. Yea, tight, yea, my lord to tell ye. Otina, otina, sa la to tight, yea, thy paila, or letina, ya, call the mayor, yea, is a rail. Yea, papina for letina, lay ya, Margaret Thatcher, or fight lang your last way for ya. Leangata na waifai langi le tupta mai tai ya Elisabetta le lua. Le ha sa taita isa o na umia le tofi o le tupta mai tai. Ya tunu o umo ila loi for Commonwealth. Ya o se tina foi. Ma na ia foi ia le olona taita inga o le a inga tupu. Ta pena penanga o ana whanau. Ia ma whanau a na whanau. Ne wā o mea I le so, wā whai langi la na whai ngā malanga. Ai, no tūlai mai no nā lo tama I a tupu, I a sā lesa po King Charles III. Ne o lo umi a le tof, I a ai, e le o toi umi foi, I a ai te, ai tūlai mai le atali I o Charles, I a Prince William, I a, o le fa sol solonga na o tangata tutupu mai lalo ya Elisabetta e tupu tamai ta Elisabetta le lua. I pe ia na o tāua o nei tangata o taitai o tina. Fai mai o taitai ia ai mua mua lava o lātou o tina. Ia e tātou te manatua ia fo I o tātou. Ma tua po tātou tina wa whai ilangi o lātou soi fuang. E ui e lei wha ape e lei taitai. A o le tapu a e ngā sai ai. Ia o le ngā luenga whai lea. I o lo ua ai ia I si au tina. O le whai ngu ngu le tau tuanga. A o na mātua. I e wha ape nā le wha e ngā mātou tan whāna. Ya wa na maliu lava le matou tama o matou laiti. Ya ai, tausi lava e ia matou. Ia ma tausi ia le latou a inga I o na matua ma o na usa motua ngani. A wao ia matua o leo matua. Ia wa faifoela I langi la na ia malanga. Ia ma o I latou u malama wa fai langi a latou matua pa o latou tina. Ia tatu te talo. Manatu olo te talo mai fo I mō tātou. A wāfo I tau singa pare taita I nā wā tātou whānau. I me nei tei miri anu I me nei lano langi. Lea tau te iai. E whape nā lawa le soi whuanga. O nei tau te iai, I a tae au te visi I atu me kalo whai I o maliu. Mea e leiloa, e tau te leiloa lava, ia ala o vai, tau te leiloa, fo le fina ngano le atua. E re tau, onai pespesenga lai, e awa lofa I, e o tātou mā tina, po tātou mā tua, fai langi o lātou soifua, mana tua lava lātou, mana tua mia tau safia. I le taimi nei, awa le taimi nei, wapea tātou o taita o lota tina, tau singa la ta pānau, tau mawhai e wha sāma mari tamaiti I le awala sāma asani mai ei, na o tātou sāma pari mai ei. Eo I nei se ese ia lalo lang sā tātou o la mai ei, pe eo se ese ia nu o sā tātou o la mai ei. Ai o tangata lava whai e le tua. E le wha ngalo ya tina I aso whapenei. Le ngalo e mana tua lava I ala tau ngaluenga. E mana tua whai pa e tira tilo I whanau. E wa whanau taimi nei ya. E wa whai peo le nei vai aso. Wa umane nei vai aso a ale. A vea o whaki whanga. Ia upo o mai, ia wa ofa a kau mai. E ngā whaka me leso lulu. Wha kau mai le mea, fatau mai le pea fatau mai se vai fatau me fai e ona i momo nga tatele fudi tua ari ia lato me arofa ai e fa apu pula fai ale lato o le mele ye taimi nei tatele ma nao ini vea fau o lau tara e fai lau fai hau fai o le me sili na tāua ia o lau wai atu o lea e tau te inei le fale, tau te o, pai ngā alwenga, toi o mai, tato mā futa fata, o me pito I si le atunu nā, o na tā hua, ia a ure tina. Ai wha aftai la tō mea, whai, a wole mai maua la tō tūwha, o te whai, kua mai maua tō tūpe fata o mai e tūpe.
1: Oi o longa winga, o longa winga o le mea ngā ngā kou, on melang on go go go ngi ngi moi nga so go ngai e fai lo fa ka
0: ah mai foi o ko ma li e al ma ai nga ya o mai la fa na o fa mai mam o me nga fai ka ko le yo le makamaka ya fa mai ka ko vol ki fang fa ko ya ah fa mai Le fai kau lak mus pepai fafu. Mia o mama ko sau ye ma ko wo. E sams ko I gau fiu whakari mai se ipi ko fe ma se I. Fiu e su e ma ko wala e ma kari e I foe or ki fa.
1: Nga la o mau ai fo I ngali.
0: O tasina o le mea alofa na le stama I tai. Le a venga o awe fati fanga. But ole so sale so fa pitwa dina ya le fa me la nga o a but fa nga adwe ka lesa
1: ngala ya ole ya u so kula al pc ale ri le o ya kan
2: write myself a simple song

0: te ari tolu I o le fa e pi lava le nei I va sul valu te si maltasi fa mo I lau la u fa longo longo ai I usi mai fa funga e I e I fu ngai ngai kala e fia fai atu I le me o talonga I e le la le vai aso le la asau ngai o la fai uma mai a ka longa o le lakapiliki I nei o la fai uma mai a ka longa I o le lakapiliki I nei I Queensland ngai Brisbane
1: lea lea liki I see
0: e kasi al kausanga fa kasi al kausanga fai uma mai ngai ka longa
1: oh
0: ya lela ne fo lala ol vai ke miang e ol kausanga e fai mai ka longa ia e fai fai uma I I le san kop
1: oh
0: ya e fa ka wala la ticket ia nga e ro ia la ia le king of ngofo I ol san kop a makama ia e
1: kasi ala sa fai e
0: Ola skofias valelias ko nga I asa. Aso uma nga e fae fae e I kaalonga.
1: Oh.
0: Nye kusala e kasi la e kaalonga o la skofi. E lua la as valele. Koru kaalonga o la aso ko nga I. Ia koru fo ia le asa. Ia. Ia. E au fia uma I ala ia. Ia au e ka alo e kasi ale au e pai. Yo. Ia le mea langa. O le e la a kakou sa ungi aktu ai le vai aso.
1: Vai aso fau.
0: Yo, le vai aso fau. O ka alonga nga e fai uma mai a I. Ie ke kango ala e vai po le ale aso e ka alo I lau au. Ia.
1: Yeah. Alu e ka puai.
0: Nga. Fa kaule o lau tikete. E ke alu ai e. E ka puai lau ai. Lau au le, le asor nga. Ah. Mm. Ka alu ai. Fai ai ka alu nga. So, e kongu po le ale kai mie. Ia e peke manga oho I ai. E ke alu e ke ngofu ngofu ai o ile. Ile I ka alu nga umu e koru. Ia. Yeah. Ngole I. Ole kalaku la nga. Pawar mea nga uloinga ole asuk tofi lenke aku ngei lenga. Lenga maa loo ela u au.
1: Lapik.
0: Ole dolphin.
1: Ole dolphin.
0: Yo, maa loo ole dolphin I laka uka alonga ma. Ma le au ole pulto. Nga.
1: Mm.
0: Pe fasul faa ea ya aya. Al dolphin. Ya, yeah. Ape al sefulu mong kupu aya. Al bulldog. Al lei ma al bulldog la makanga ai al wal wal wal wal wal kuwa wal wal ngai kuwa. Yo. Ya, ole si la au al la pikiran ka long po kere lo o ke moe wo. Ola ka lo le umal ka lo. No. Ya. Ole singa kala kunga. Ile kalo ngale al. Ya ole usit fa fonga. Ya la ka kun pese ale ri le ka ko fa long long wai po. Ya wa wa malanga ye se ri ya. Ya ole ala mai mang kua ya si fonga le nei foi tamari ya you see fa fonga

0: Toi lua se furu minute on tale o leitu lai fa. Ia o keilo inga o le kemi ngei u. La ua pusa. Ia umo.
1: Pusa fa pusa i o Samoa.
0: I o Samoa.
1: Ai le kalo.
0: Ia o le kemi ngei o la la vaka angulu ia. Le ko keilo ka maa i ngei. Ia. Ere i fea lai fa i nunga. E vai pe maua se. Pe maua se a fo i se pron po se i po se i ai fai i se oka al tina a
1: true
0: i a wai pe o pauanga o mea
1: si mea sa mi la pae
0: i a nga no sa ol
1: si di akule a unga kai lo no povi mama moi. Ama wa si me asami o ni me si dia con. Ta wa.
0: Yo. Sa o le ina bunga.
1: Ai. Ma tele le o nga o me asami.
0: Ya la nga yo.
1: Tele ya le o nga le minerali ma le ayo da nai te tono. O le sa mwa fa ma wa ma le sam. Ele nga o ya. Yeah, mana tofa yo o ya sa to sambo. Ya. Fai mai ka ko ko ka ko ku loli. Ka ko ka ko kolongal. Ya mo se o limo o ku ku. Ye fi ngo to fa ye fa ta o. Ya a so ya o la iti. A ta lu fa ale ta te. Ita ele ye o ka ele. E o akwa e o melele amu I o fai lole sa fai ngā ai. O kui kui. Ia mawai ma mea o loli o funga funga.
0: Ia.
1: Ia ka fai mai fai le inga uka o kele a ka mawa malaka whangu. Ia maka a ola I po asko ngā I vea I e masinga wale fa wā makan masinga. Ao leo waka lewe I ale masinga. Ia o lai po masinga la o lesko nga ia. E kau lo le po le fulu e a ko lo le masinga ia. Fai le mako kong ka ko wonga nge kolo ngau. I lo hae kai mi e fe ale le e hoa I e kolo ngau. Ia ngai kangaka vea ia I lako pāpau ia mai ku ilalo pulu I kalango, kalango risan. Ia waa ngai mauke aku fai mako kūni. Ia mai mauke fiu e se pofen me kua, ia mai nisi vahen kua I lako vaa. Ia o mawha kwhalonga aku I ka maalo ai o ngā wahe. Whakar kari kamiki, whakar kari, ia ni niu mai mai melo ia, ei fai oi. Ya la wo fo I ba wo mo mako ka ngau ye ka ki sa yu kom la ka ngau e ba ka ri ka le ko lo ki nga sa sa ka ik it so so la vale de le po ye the best time of life then le o lai fo I oi I oi I Samoa. Ya ka ke lo me ile am ka ere ka ele a nga a ma ko nga ele sa ma fi ya umma ko ha I ir fa lo makai ya ha nu re ku di oi en do ale ke ni wa su ma ya ha nu ka ele ya umma fo yo mai fa sala ma ko ai ngal ma ko pisa ke re a life. Ni ba ngai ma le senga le o langa le yai. Ka mai ki e o la ia tono une. Ia ma le me sa ka ka wola mai ka ko. Ha. Awange. Awange in. Awala vane ingalo ya utau. Ni fa amai fau le fa wosa mai o le. Hunter virus. Afua mai I le ba'a.

0: Ini wa kulesi ku fa mai wa fa ko ku ipu ipu ya. Ya ta sina dia e fa fa tu ai fo tato. O mane ngalo fa to tu ipu ipu o fulu o lela wa matana malulu tele le po wa. E ma fan fan ale ao ya ai ao le po yo wa madu wa. A tani ne fa ye ya. Tu ipu ipu ya po tu yo le fulu. Tala noa e whanau I oi Samoa. Ia, yeah, fa mai ole malo si a pese fulu. E sa upani tala a si au nefu fa mai awa. Anzi a fa peke fie sa u obo ki sa u kaimi ngei o nam kua ki kele malo si kele fulu. Ia, la usato, ia, fai a te tui pui pui e tau sanga umwa. Yeah, I'll tell you this. Na mau mala uta mai le fo mai le aso mafua le aso lua. Yeah, ola kulo fa ye na fo mai e fa ilo kui kui kui ola wo man. Ala upesi li la ukama pe fa im songa kui e fa mai le ai le fa ye so kui. E fa mai fo mai e free e le kokongia. Mai le ai e fai e sa kui. Ia ese a tangata malo latau mala malama. Ia e au te le fa malo sia e na utala noa pe iai. Ia e le le ia e tato no nofu fa alele e wale. O I me tumu tumu I tangata wa e te le ia tangata la e latu lesi mali. E kale aku fa alele ia la e furu wa la e pipesi. Ia fai te tere whewa I me tum tum. A fai e tere mana a fai so tui, ia. Ano mau fai te tere o I me tum tum o tangata. Wai tere I loa lava po ai la e la tumase mai. Na I fau tuanga fai a I e fai mana tua tu taimine. Fai lo tui pui pui o le fulu. A ele I te tere maire malulu. Eh wa wa ese pese o sa uni bai.
1: Sa uni a ku pese le. A ku pese le. Wa ku I fa mang yang I le au mama. Ya. Ya. Se wa ku I fa mang yang I le au mama.
0: Oi la ko ya lo fo la mama.
1: Ya la ngai ko ke le. Bo ke le la au mama e mai so mai ai si. Isi foi fa ma. Nah, ya la. Ka ko ila al pese le fa pito ala va mo. Le am ma. Ya. Le pese la ni eta fa pito tu la va. Ya mo ele il farma ele lope mala mai volca e alca e o e fa pe mai fo mai ya ka ai lo fala ma ma sa ungi mi di sa upa e che alo I lo ai ngo e malos na ya le la aka o il pesele You see, if I fall

0: le o tu lai mai ta so taibi o lus fulu lua minute te ali tu lai fai de nei ma veo ye ola fai a kusinga koma o o aso tina i kai mia fai a kuse isi vai ngai o le pokalame o le pokalame a ka kou o le pikoa lava i tala voi nei i mea mai i ma o i le lalo langi a toa. I laso mō mua me le tasi le afe fitu se lau ma le fitu. I au kei loa le keimini ngā kausa ngā lea. Keimini ngā e lea i ma se pā langi ua. Ua o a kui sā mōa ni ngā kaimi. Ai pau aga ka sa kilo kilo ia ia. Ia kanga ka sa waku. Nga o mō mō vaa vaa ie feo a ia kui ngā kai o. O sa moa ae le. Ke ke ikanga ka sa moa le vaa ia kui. I le mea ke le duifo i kalisami. Ia ae le se si wo kilo kilo aipe o aie. O lae. E ki ki e kokongu pe ngongofo e kokongo o ia mea a, o ia fale. Yeah. Ae o le vai te mila i o le afe fitu se lau ma le fitu. O inga ngā tu ufa atasia i loa i a le malole o Enge Langi, Skoki Langi, o Wales, ia yeah. Ina ua. Ofi aku ma aia langi i kokongu. Wao aia langi e le kai kai iai i kukongu o. O ai fo i
1: pelkangia.
0: Iyo. Pelkangia kele. Ngai ka uo le pelkangia kele. Ia ka uo pelkangia kele. Ia o nga ka uo ai lola ia le male Northern Ireland. A o aia langi a koa ia. E ala langa ka uo Northern Ireland na nga o ai fo i lele o. O le malole o Welese po o Wales. O kelo ngaka Wales e ngofo inga i le kui maku o Aelangi. Mi ala nga e ala inga kau o le Northern Ireland. O lo ingo inga nga o le kuai maku. A o le lua vai kodu o. O le kusa o le. Kod kuaka o Aelangi o Aelangi a la tovia. Al kasi vai al kuaka o Aelangi. Ia, ngā lai ka u o le Northern Ireland. Ia, o la gola ngā e pūle e pelkangia. Nā la fuka a maua i lola i ele o le ingole o Peritania tele. Po le Great Britain. Ia yeah, wae. O Skoki Langi la kou ia. Skoki Langi sa pūlea e. Skoki Langi sa pūlea e fo i e le mālo o Romai. Le fia kausanga a ele i. Ele i whāngau ia Iesu. Ai na fa to a fa ko a o mai a Skokilangi ku fa kasi ma inge langi lo ingoa o ese ya ele malo le pulenga malo roma sa yai ya ole ole O me, le aso mōmō me, le kausanga e afe iwa se lau onse fulu. Ile vai kemi kongua le, o laive vela i le kaua le ka ufa apeo o le kou ua, a.
1: Le tawana a Amerika ma Lusia.
0: Ma Lusia, iyo. Ia lo kemi kongu fo ila ngā o kura i mai a le pleskenge le a Amerika o Eisenhower.
1: Mm.
0: Ia a o kaka le o le premier le a Lucia o Nikita Khrushchev. Ya ola uai e ko ulua. Ongu ui e le ngāwa i kau. La e whai ala kau wanga i lunga i lwa kekea. Ya ol ngāla. Sa alu aile spai Amerika ngā alu i le wālele ngā o le YouTube. O le YouTube le ngō la ngā wālele. Kusa ngā ko kasiale ka kasiale ko fo nga nga pailaki ya nga lele la il mawurunga kusa e ongo se fulu afe futu le mawurunga le me nga alu iai ya fa so solo i foila i le a wa alu a nga i le me o lo o iai ya me wo umona la to Mawaina tala o loo iai a mea whauai a mea tau alu alu mamao a Rusia. Ia o ngā alu aile i ngā e ke ua i loa i fo e Rusia. Whanga aile i lalo e Rusia le va a le li leo. Kakala le ingo i a o Francis Carey Power. Francis Carey Power. Ya, ma ole mela nga kupu ya nga crash ilalo le valele. Ya, o nga pu e aile nga e le vae nga alusia ya le o Carey Power. Ya, pa penga le o nga avaku. Ya fai su suenga ya umai fosu suenga ya wa ko e kau kala ale ri le mesa o le winga ka uma po a uma menga po a uma mesa sa ia kau mu fai e ya o kele o mesa sa mau o umar kele o mei inga ua mau ya le ri le o Carey Power. Ia ai ina ua penga le lua kausanga sa loka ai falpui pui ai o ia le rila ai koe kakala e Lusia koe kakala e Lusia o ngol manga o Lusia
1: koe foi bai koe spai a lako
0: e le ai e o lai foi ai ia lesi kangaka Lusia o lai lai falpui pui Amerika.
1: Ah, suya.
0: Ia nga langa. Ka penga ila ia leo nga suya. Ia ingo ua koe fo. Ia kule di leo Carey Power i Amerika. Fo ia kulole Amerika. Ia kele fo ia. Ia tala tangata sa fai. Ia isikamba lea. Ia kele o kalawa mai. Mol kaka e alu spai. A whai ala e alu e ke sipai i se ngu. O longo inga o lauwa e alu e ke oki. Mm. O e alu e te pule e lo wola.
1: Mm.
0: Sa le tau ana e toi fo i mai. Ia e mangua o lauwa i o i Amerika i al kamale. Ia al mela nga ngupu sa nga maliu kamale i wa crash le helikopter sa aduai. Ya lala wale ya la se nga male. Male mele sa complain ya ka ka fa ye ke alu nga ere ke spy ya unge e ko fo imat. Kolongo winga. Ere ya se nga le fa upunga va le la Roma le nga fa ya Julius Caesar. Ah. Afa ye ke alu bo manga oi. E ke a sale e isi tu vai le la o le Rubicon. Aua nge e koe fo i mai. Ia le nga. Kusa le le ia male. Male mea lea le sa fai e tata ngei. I si kama lea nga alue. E si pai mai po wangi si meo. Ia. Ole nga. Ole. Ya, yeah, ye sembe ke ma o fa popol le kala.
1: Kalaule.
0: Ni kalaule, ni ngu fayak ni.
1: Oh.
0: Pele ya. Kak sepes.
1: Kak, oh lagi meo le. Leo pai nga nga lu spai.
0: Yo.
1: Ele ai ka mai sa pese wai. Ele inka ko spai o sa mo. Ele he bo wo spai sa mo.
0: E nga spai e fe wa i solo inge.
1: Nga spai ra se ma wo sa mo, ele ma wo spai.
0: Yo nga. Ela ko kere inge la spai nga la mo sa mo. Ya, eu sin fa fonga. Oleh li leo, ini kau cintalang pesen ya.

0: Olé, olé foi olé, taipei lava o dai dai manatu sa faaali atu e winga i le faa mai lea o le Hunter virus. Ia, e itu tau lava o na mua moia tato o le faititi. Why it up to Lilo for fear, la mani. Ya, manatu ole wa ma wai for ye, fa ma ye, pisi lungo se medis neva. Ya, fa ipo ye ni sel passe se wa wa ese ma ya, talusia ele o mo wai se ne fa ma. Ya, pangane o ma li wai nai. Nai tangata, ya, it up to Lilo, lava po fear, ne mea it up. Wa fa mai a le o I me o te tono o le forest, po o tono o me o me whei o whatoanga. A wa o le me e le toro toi e me ne I o I sumu. Ia a wai foi, a o tangata e le mawhai a o na tuua le tatou o tatou ia o it's a town lava on a tattoo wall. I just don't know what to hang. Yeah, leave my fire. But one me at the talo, I want to eat my leaf. I might eat a ton of tattoo. Put ton of words that was to know about on the timing day. On the airway law, he's here to know. You'll tell off for your letter, my fire, so it's a by law out. E fō I aile nei I whaafita auri wa tūlai mai. Ia ae whaapē nā whai lāle. O nā tīma ia ia nei o tātou āinga wō. Ma e māsani ai meise lawa I te tono o tātou atu no. Ma o te leilo a pē whaini tui pui pui a whai aia o me aia o le fulu I o isamo. A sa uloi e whaingi nako kui o le mele o le kui o le fulu. Flu vaccination. Lazy me and not to the tiller if I lay. It's a ton all that's what to know. Let a maw a inga lay a met a muffa. Yeah, fatanga, four fatanga. Okara Kelly.
1: Fua ulu ya. Kelly, ya, ya no fai. Mangioka me umanga e pe e pe e le fie fie ai e le mangioka mai si me a o a kurkuri ngal kalo mal fai ia male ulu ia ala ia I si me nga
0: em fai nga nga a fo ia mana tu fo ile fa le na al watu le ka tele ta ma ia ia tele o me o ulu o fai tele Ya le na fo ya fa watu ya ya tu pe fe ya tanga la sa tanga fala o maka o mbo mbo sa pa yo me yo piso pa sa la wa ku fa ni sa fa ya ya ku fa ya ya de ya sa nga me fili fili pe ai se kalo pra e o ar kambu va kambu ko la no ko O le isi mea rare, le la wa tatala noa nei mei o kongaka a mō me o koko ma mea. Me hei o isumu. Le a fai mai ge le whaamai lea, whaamai e tupu nei, po le whaamai lea hanta virus. e fa pe ma fu mai me mo be o o isum ai se le sila fo yo e i oi i sa mo ya so ya a ona na o e e fa ale le wa o kai mi ale le ka o koko a ya e an wa ke le i ko a koko ma ko a ni ye kai koko e le ku ke han wa le Aele ele kai kai kia ya ya koko ai sum. O koko langa ya mai kungu ai faiele koko. Ingo ai faiele ki koko a. Hai ma fa fa no la ele ele ngwa ko fa pa ye. Ye ma wo mai me ye ai sum. Au ka ko ai sum na sala la ese ese ai sum. Au ke lo ai sum le le le o sa mo. Wa le le wa ya nga fa ye ka ko le me o le kai mai o kokole ai sumu a ya ko ka ba le ya nga ka ke fie fie fa pa koko nga wa ka le fa la a lo ka i kai fa pa koko fa le le koko mak a e fi fa pa a ka ma nga koko nga ai sumu fa ingo fia mai a kongi no le u ya e vela ma fa folo la ele a fa yo ngi fa ma ye e ma ma ile I menge yo o isumo ke ne no ele o ma boya nka ko fa ma I o ka ko isumo no ngi ngana o isumo healthy la ma bo yo sam
1: yo o isumo la ma bo sam o isumo e ma fa yang a ka ma fa yo ya Ele o isumule inge isumule sa molo ko mo ko ye o isumule inge ya awala ki kango el kambanga
0: ve fa fa le le le ya e ho la pe a inge ya pe inge ele ya a pe a sa mo e o ar ye ya le kai me fa ye le kambla nga pe a
1: ya nga yo
0: Ya winga la o meola la mo o me o the happy ones.
1: Happy ele e kele yo me aya angai meola yo. Yo isu mu falele ale mo me ai vai e angola ia lea fe e lungo koko. Me fa la nga e la inga o ia le vanga ia fa la konga koko pu e mai mo mo nga ka e ku lungo koko. E wa a wa ku isumu ai koko ia nga ai fo le isumu nga o ele nga kal isum
0: e fele isa
1: vai ia po bolu fo ia la nga o ele ngi nga kai po so fa la me nga al ku la nga nga sa sa ia ye e a fo ie e ai el kamba nga ia ia e la kuri subo ai koko ya la ko la yel ngaka ya fa pero ngaka ya mo ho la me ai ya wa de ma fa ya nga saul I subo pe ala ko la yel ngaka lu ngor koko de kai kai ma fa ye di subo nga sao
0: ya fa va le su
1: fa va le subo e de jing e le ingi va ol ngaka a le ka mai ol lu ngaka Menga he ir fa valele ya tamai pe yo nga. Ne, awa ele kai kai fiuri isu mo fai kon fiki, e kasi ale. Ya va pe ko ar nga kali sum. Si de ai lo sau. Sau I ale nga lo wala ko kuri oi. Na si si di lo le o lo ki nga inga. Ya nga.
0: O ele skanga lena fa se e ka beki koki o yuka e la ko sa fa ile e fa be ka beki a oi fa be ka beki a la ngande a ki ki no go na ka ya
1: na ya la ngai po ko la po ko ka me ki ngai sa ve ie e fa ile me fa le yo ba ho ile au ke loinga ku sa po la le ke la ku ke ngu fo ai Eu sou esse era na cavalaria do ia ele cai cai manga.
0: Ah.
1: ere kango mai ho ilele fai se me ya oi e lo al ngaka ya oso ese lo le an ya yo ya fa penga fai ngo o ngaka i oi i
0: isa
1: ba ngai sa ba
0: ya ale ale le vai ngale tavle nei yeso e tele le puo Captain Nafoila, and if I made a tala left out by anger, as I saw the one. For my moati munga, a few fucking cutting key mung and his key mung. Kayong koya, koi food pala. Okay, lope, a foiling one me. If I lay a foil in my one like key munga. Se kai minge ele ele mama fa ko solo ngai ki mo ai ma ngai ya le ma fa fa ngale la ya ya wa ma ta fa na put put ye of ma fa fa na le po
1: ya si ka kula se pese le kasi ya nga wa le ka lima ya nga ka fa fa nga cha ho le nga ka po ka la me ho ngai cô còn nhớ, dạ, xin phép phong.